Ulia esilal na siya abyo Maxius, li esilal ay ines in komon. Manlebal ka na Filomena na skultika si Rula es, li ka na chinutsak isk, li kwan siya jesku le sa matris. Kwan na kwile miomas, mare kwan le kistes. Uchis kone li jajeli na takosin del isk, huka na kwila at ka na chin, linka na kwan lagokal, malaking ka na kantkana sa chuam. Aran na kateshman. Utkwi kwangkat sa chuam, nakatesh hilaran, nakatesh kolani, rin nakchabil tanong sil chuamek. Panlebal ka na Filomena, tataw sa litinamit sa Pedro Kacha, sa shkachalilep lak bomberos voluntarios, si shkateli libreria la fe, chiruli kutan lunes, miércoles, ut viernes. Usari kachil pokola, tataw chiruli kutan martes, jueves, sábado, chalen, kuaxakik, bonalto, kay bonal belieku. Quizás yo el tachkul cana Filomena, pop, o con salit, 53, 26, 39, 66. A mi resilal, lina kakamcha kabran, oye, honche gile kabish lina shcheke komonesh. Abanan, kalok lakna santigles, shanu.

Madios le kawin gilas ko mo nak di ko kula karan sa le kung kapal na kajoni nak sa le chol. Para kuli ay sila le nak anong sili pal le pal kana filomena na kulti kacero la esle kana chin. Ko kana kuli ay esle sa ish na kikwan li chakel le kub esa. Marak matris sangore le miomas marak di kistes. Ay kwan di Spanol rikene pekaski sene bain ko kada kili kwan sa juam marak di kana chin di kana kana sa juam kwan kili Spanol rikene pekaski sene bain ut li pi kwan ge sa juam kwan ke bakil la hilonel na ron keril na ke stupu le rilom tanje o kambe na pan le pan kana filomena te tau sa litana mit San Pedro Carchia sa Jaya Pal marak sa Jaya le ep la chupul sham bomberos voluntarios ceruli kachi pal ju la fe o te ceruli kutan lunes miércoles o viernes estarán te tau jo kana kueran sa li kachi il pokola te tau ceruli kutan martes jueves sábado ut chalenza kuaxaki onal toksakai onal naro kene que Patsok sale bocle pal 53 26 39 66. Arante skulka na filomena po. Taka patiusia kiturali komonde neke ilo krele kakajen sale junjuk chinajek nakadione naksale choles komonde.